Amen. I Can Go In. That was a song requested by the kids, Kiefer and Nathan Pugoy. And again, kung naamo sa mga areas ninyo karon, atong mga higala diha sa Davao, atong mga higala diha sa Cebu, atong mga higala kauban diha sa General Santos sa South Cotabato, padayon lang yun ta sa atong serbisyo diha sa Ginoo. And this is Pastor Max signing off for All Things New. Magkita-kita na punta sa atuang Saturday show, 8 in the morning, diri lang sa Anchor Radio, All Things New. And I leave you with a song entitled For To Me To Live Is Christ. Maayong buntag natong tanan. Don't forget to be in church tomorrow. Have a great day.

Malipayon ko dihas pagserbisyo sa akong haring si Kristo. Makakanta kusta ng panghitabo dihas sa pagserbisyo. Malipayon ko dihas.

Halipayon ko dihas pagserbisyo sa akong haring si Kristo. Makakanta kusta ng panghitabo dihas sa pagserbisyo. Malipayon ko dihas

0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus
1: saves. 4.3 FM Cebu, 105.5 General Santos City, 5.9 South Cotabato, Tupi, 105.9 FM Baganga, Davao Oriental. Okay, so pwede nyo nga ma-download ang ato ang The Anchor Radio diha sa bbc.com.anchor.app. So, mayo kung magbutang mo komento.
2: Tatlong B tapos C. bbbc.anchor.app.
1: Kulang dito ako.
2: Apo, BBC lang po.
1: Okay,
2: bbbc.anchor.app.
1: Okay, so mas mayo kung dire sa page na to, no, magka-comment mo, say hi, good morning. Shout out ta, no, para makuha mo ang inyong lugar, mabasa na mo. Today is May 10, 2026. Mayo na.
2: And it's Mother's Day.
1: Mother's Day.
2: So sa makausap pa, happy Mother's Day po sa tanang mga nanay. Naka-on air na tayo sa Anchor. So isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Binabati ko ang mga kapareho kong mga nanay, mga inay, mga ina, inang, mga mamis dyan. So, praying na samahan nyo kami dito sa programang ito, ang Lanog sa Kaluwasan. And napakaganda siguro kung i-share natin sa iba nating mga kasamang mga nanay para sila makadungog sa pulong sa Ginoo, dahil ito ay napaka-importante sa mga nanay. Oo, dahil dito tayo humuhugot ng kusog. Ah, Tagalog Bisaya ko, Pastor.
1: Naimbag na bigat kada kayo, Apo, amen.
2: Naimbag na bigat siya, amen, Apo.
1: Nabaliktad ito.
2: Masyadong ano, Pastor, mabigat.
1: Mabigat.
2: Mabigat ang iyong bati. Baka nabibigatan na siya.
1: Unsa may mabigat na to, ang akong
2: naimbag na
1: Naimbag na bigat.
2: Yung mabugnawan, Pastor. Mabugnaw.
1: Naimbag na bigat.
2: Kahit mainit ang panahon, bugnaw.
1: Hindi, ako lang tunggi pa unsa na ibagi, paggahi kay nga naman ang mga Ilocano kanang pinagahi gyud.
2: Naimbog gyud magistorya.
1: Ano ba? Naimbog.
2: Won.
1: Won. So ang kwan ay napabugnaw day, naimbag na bigat.
2: Kasi hindi
1: kada kayo amin apo.
2: over.
1: Ah, over na pa. Okay. Dili normal. Okay, so atong batiyon, Ma'am Lloyd, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday. Month of May.
2: Yes.
1: Ana si Kwandia Edward. Edward. May 10 ang iyang birthday.
2: May 10. Si Edward Ubas Jr.
1: Oh, nagsulti man ko sa iyang Mino siya sa radio karon kay atong batiyon.
2: Online naman siguro iyang mama.
1: Oh, natay Kwandia, happy birthday diha nga.
2: Happy birthday. Wala pa.
1: Wala.
2: Dapat meron na pinipindot.
1: Oh, pindoton lang ba?
2: Brother Gijan sasabihin. Pag pindot, happy birthday, automatic.
1: Mura na tag-graduate entertainment din
2: eh.
1: Okay, so happy birthday, Edward. Maski wala may music, no? Kami nalang kantag happy birthday sa inyo mo, ha? Unya. Oh, okay. Okay. Edward, and isa pa, napabatihan.
2: For this week, we have our couple na magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary, si Brother Jeffer and Sister Lavilia Alibo.
1: Wow.
2: Happy anniversary! Sa May 14.
1: May 14. Okay. Ay kalimot, Jeffer, ang inyong anniversary.
2: Huwag mong kalimutan,
1: so,
2: padala.
1: So, day off ninyo na. Day off ninyong duha. Di mo magtrabaho.
2: Okay. Magkalayuman sila. The rest, Pastor, next week pa, Manda. Next week pa, so pwede pa. Sila lang muna.
1: Okay. Okay, so sa tanan nga nag-birthday ng May, nya wala na mo mabati dali. Palihog ibati inyong sarili dali sa
2: or sa mga nakikinig.
1: Para shout out na to.
2: Sa mga nakikinig, Pastor, nagse-celebrate ng kanilang birthday today. Happy birthday po ang Ginoo ang magpanalangin sa inyo. Sa mga nagse-celebrate ng kanilang anniversaries, happy anniversary po sa inyong lahat.
1: Opo, anniversary.
2: Celebrate.
1: Sabang
2: small ano mga simple lang pero memorable.
1: Amen. Okay, nana ay comment karon dia. Shout out.
2: Yes, we have okay. Our first greeter dito ang ating kapatid. Oh, si Jeffer ang nakuna. Ay, si Sister Jumalin S. Damasco. Good morning po, Pastor Bong, and happy Mother's Day po, mga lady. Happy Mother's Day and good morning. Happy Lord's Day, kapatid. See you later. Oh, nandito ang ano, magse-celebrate ng kanilang anniversary. Good morning po. Watching from Cebu. Shout out to Wilson, Ryan, Lito, and Michael. Wow. Okay. Happy anniversary, Brother Jeffrey, and good morning to you and to your co-workers.
1: Si Wilson, Ryan, Lito, and Michael.
2: Yes.
1: Good morning sa inyo diha. Kung ikaw naminaw karon diha, gumayong buntag sa inyo. Malipayong adlaw sa Domingo. Ang Ginoo magpanalangin sa inyo diha karon.
2: Okay. Keep listening po.
1: Amen. Okay, so shout out na mga kaigsuunan o ikaw mata na. Pagmata na. Okay. Now, ay kalimot ang atong service today, 7:30 in the morning. No, magsugod ang atong LED. O ang atong worship, 8:15. Okay. So, early na to na kay summer, manggod, tungod sa init. No, so, early 1 hour ang atong service. So, okay, so expect blessing today, expect mothers no nga mag-attend karon, mga bisita no, praying na ang celebration karon sa mga mothers na dili lang kay ma-honor sila kundi ang Ginoo ma-honor sa ilang kinabuhi. Okay, so nindot na nga butang no kay ang mga mothers nato no, ang sunod maguda ng honor is a blessing. Kaya blessing sa mga tanang mga mothers ngaron nga kamo blessingan sa Ginoo. Banan gyud mo sa Ginoo luyo sa inyong mga unsa say mga kuang gani unya atong isgutan. Atong isgutan kay mo.
2: Pa ako dire,
1: mo lang ato ang kuan mo nang ato ang topic karon pero atong
2: it's
1: abrihan
2: all about mothers. Yeah.
1: It's about the biblical mothers for modern times.
2: Wow, muna atong isgutan modern for times. Ano yung modern times, na karon? Pastor.
1: Modern
2: so, generation ngayon na. Generation.
1: Modern na kanang modern. Unya sa preaching atong isgutan pa ng particular nga itawag na to nga generation. Pero modern lang sa.
2: Okay.
1: Unya mo generation. Okay? So pagsugda na to sa pag-ampo.
2: Yes,
1: okay,
2: sir.
1: Let's pray. Okay, banan ko ninyo sa mga pag-ampo, no? Mga kaigsuonan nga karon na minaw, no? Let us pause for a moment in a word of prayer. Let us pray. Father, thank you once again, Lord, sa manindot nga kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imuhang grasya. Sa makanunayon, Ginoo, ikaw nagsupply sa kalakasan, sa maayong panguna-una, sa maayong relationship, o sa maayong Ginoo nga grasya sa kabuntagon nga diin o kami Ginoo gihatagan ninyo opportunity not only to live but to share the life that we have, the life that in Christ, Lord. And praying, Lord, na ikaw manguna today. And bless also, Lord, our listeners. And bless also, Lord, our commenters. So, and Lord, we pray nga patuloy sa kalagitnaan ng amuang paghimuon. Dili kami ang maitaas, dili kinsa maitaas, kundi ikaw lamang maitaas, Ginoo. You know? And let your blessings, Lord, mudaloy sa bawat isa, Panginoon.
2: Yes, let it flow.
1: Daghan salamat. Patuloy ikaw ang kapurihan, even sa among mga partners sa ministry, Lord. Patuloy ikaw mag-bless sila.
2: Amen.
1: The anchor radio, Lord. Now, kini, Ginoo, gihimo nga dili by accident, but intentional na yung purpose of God. Okay, ang purpose to bring the gospel dito sa mga tao nga wa pa makabalo sa imuha, Ginoo. Daghan salamat. In Jesus' name, amen.
2: Amen.
1: Okay. Good morning, Pilipinas. Good morning, Davao. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning,
2: World.
1: So, muna itong bati karon sa tanang mga mothers karon, no? Ato silang
2: pasidunggan.
1: Pasidunggan.
2: Tagalog yan, okay. Pastor.
1: Ha? Tagalog ba ang pasidunggan?
2: Hindi
1: po. Hindi, Bisaya na.
2: Bisaya
1: na. Bisaya na ang pasidunggan. Okay, so ang atong teksto, no? Dito maglangan atong teksto niya, mga greeters, atong balikan.
2: Po.
1: No? Atong teksto na adiya sa Proverbs 31. O gatong basahon 25 to 31.
2: Seven verses. Pero short raman siya. Short verses.
1: Ikaw basa o ako basa?
2: Ako basa, Pastor.
1: Ah, ikaw basa.
2: Meron
1: okay.
2: Akong role dito, tagbasa. Tingnan po.
1: It's about mother. It's about women. Okay, sige. Yeah,
2: sabi, Proverbs 31 verses 25 to 31. It says here, strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praiseth her. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Favor is deceitful, and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. May the Lord bless the reading of His word.
1: Amen. Dagan salamat, Ma'am Lloyds. Og salamat sa pulong niya, nga kining pulong diag gidesign gani sa Ginoo sa mga women. Wala ni ingon nga design nga marabag design lang nga drawing ba. Gimo gining design sa Ginoo nga mao ni ang katuyuan niya, no? From the image of God, no? From the attribute of God, mao ni iyang pamahagi dito sa iyang gihimo, because we are created in the likeness, in the image and likeness of God. So mao ni ang declaration, very positive, no? So maayong buntag mga kaigsoonan, ang mga suki nga mga listeners karon, no, karong adlaw, no, we atong gi-welcome, no, in our radio ministry, no, ang lanog sa kaluwasan. Mao ni ang magsibya, maghatag og mga kining pulong sa Ginoo, ma-share nato sa inyo. Ha. Pero karong adlaw, very special kini atong isgutan mahitungod sa Mother's Day. It's about the biblical mothers for modern time. Okay. Muna itong isigutan karon. No? Sa panahon karon, dili sa yun, mahimang inahan.
2: True.
1: Katong mga amahan, maminaw sa mo. Kay sunod buwan, inyo haman. Pero karon, dili yun sa yun, mahimang inahan. Kay ang mayingon tag dili sa yon nga mahimong inahan kay ang mga amahan wa pag yon mahimong inahan. Oo. Daghan mga amahan, mga inahan karon, Ma'am Lloyds, unsa? Stress. Ha?
2: Define stress.
1: Define stress. Stress nga bot pa sabot nga kuan kanang unsa ni kanang mo ni imagine na mo ni sayo matas buntag, mo ay magluto o naiusay, okay ra nang kuan sayo, pero kanang stress gani ka financially, worried ka sa future sa imong mga anak, maguna-una gani mga inahan, no, dili ni ingon nga mag kuan na sila kanang magtrabaho nga walay paguna-una. na mga inahan, daghang mga inahan emotionally drained. Ha? Overload sa responsibilities. Okay? So daghan din sila, stress.
2: Stress,
1: worried.
2: Stress daw ay ito ang definition
1: ng ito.
2: Tumutukoy sa balisa, pagkabaga, tension o pagkapwersa.
1: Stress.
2: So that's how Angel Google define stress.
1: So, meaning mentally, emotionally, Yeah, physically. Okay, mag-connect mo na. Mayong kag-stress. Stress ko karon. Oh, ano stress
2: kasi
1: man ka?
2: Kasi pastor dito sa sinabi mo sa sinabi mo na stress financially. Syempre kung stress financially, no, it will follow even yung pagluluto. Kasi syempre financially strain. So wala kang magluluto. So mahirap yun sa mga nanay.
1: Opo.
2: Physically na. Physically, sila na nag-stress. Mentally. Ano ipapakain mo sa aking anak?
1: So connected yun na siya. Di man pwede nga ihiwalay ni mo ang imong mental sa emotion. No?
2: Yes.
1: Kana bang mayon ka, naunaw ni mo na. Pero dili ni mo bation, di man pwede na siya.
2: No? Ano yung tinatawag niya? Damay-damay na.
1: Oo, connected man. O, maugya po na nga. Maski gani ang tao gani. Kung atog yun estadihan, connected magitas Ginoo.
2: Oo. Yes, yun ang maganda.
1: Oo. Kana bang mayon ta nga, kanang mayon ang mga inahan karon, no? Grabe na karon ang mga nanay, rule sa nanay. Sayo mo mata, no? Ulahi matulog. O, mana?
2: Kahit no? Natutulog pa, so nananaginip pa rin.
1: Ano? Oo.
2: Napapanaginipan. Meron akong nabasa, napapanaginipan nila yung kanilang labahan.
1: Niya.
2: Ang mga trabaho nila.
1: Mo'y mo budget, mo'y nag-ampo sa ilang mga anak.
2: Yes.
1: Mo'y nag-antos, no?
2: Yun ang maganda. Sir.
1: Pero nga ni Ma'am Lloyd, basig, bisag sila gikapoy, pangutanon ni mo sila, oh, maski gula sila itulog. Pero ang ilang giingon, onsa?
2: Okay rako.
1: Okay rako. Oh, pero okay, deep inside makita ni mo, no? Deep inside lisod,
2: okay,
1: no?
2: Okay rako, ma'am.
1: Nga na masulti yung mag-okay ra ka.
2: Kasi man, sa akin personally, because hindi ako nag-iisa. I don't say kakapo. Hindi ako nag-iisa. It is only through His grace na nagagawa.
1: Amen.
2: Gwapo doon, Pastor.
1: So makita na to. It's about the motherhood. It's part of your responsibility that it is a ministry given by God to you. Mana mo yung tag?
2: Salamat sa ministry.
1: Okay ra. Oh, by God's grace. Oh, anak, kanang ubanang yun mo ang Ginoo. Okay. Kana ganing kanang sa tawhanon ba, Ma'am Lois, kami ngon sa okay ra, laban lang. Tawhanon na siya.
2: Yes.
1: Pero gmingon kag okay ra by God's grace. So,
2: gracia sa Ginoo.
1: Sa gracia sa Ginoo. Oh, subot pa subot nga. Oh, atagang kag kusog sa Ginoo. Imagine now mentally, emotionally, physically affected ka na, stress ka, pero ang spiritual ni mo once nga kusgon gani na sa Ginoo, mao mo na mas labaw.
2: Yeah, you can conquer everything.
1: Oh, ang labaw ni ana, kailang i-identify ni mo ang imong spirit. No, kaya ang spirit connected na sa Ginoo. Oh, mo na kailang makita ni mo, Ma'am Lois, pag ang tao nga spiritual, maski unsa ang kuan, Ma'am Lloyd, unsa ang problema, no, makaya niya. Nasa problema nga sa financial, makaya niya. Nasa problema sa iyang anak, makaya niya. Kaya ang iyang spirito alive diya sa Ginoo, directed, no, leaded, no, guided ba, guided siya sa Ginoo. Unya ang maghatag sa iyang kusog ang Ginoo, mo na mingutag sa grasya sa Ginoo. Oo. Diba? Oo. Siguro may naminaw karon na mga itawag na to, nanay nga nagatrabaho. Oh, nanay nga single. Sa man single?
2: Single mom.
1: Oh, I mean single mom siguro kanang itawag na to mga widow. Okay? Oh, nagyan yung mga nanay gani, nagtrabaho gani sa gawas.
2: Oh, yeah.
1: Oh, OFW. Layo ni sila sa ilang pamilya. No, ang ilang ilang emotional. Oh, ang ilang, di ba, una-unao nila ng mga anak nila. Kumusta na ka? Ilang anak? Oo. Yeah, siyempre, batiyo nila kamingaw. Oo, magkalit lang sila gilom. Yeah, mutulo ang luha. Huh? Huh? Kita niyo ang mga inahan, no? Nasa gawas, no? Some silently carry, no? Worry, pain, no? Nga wala'y nakabalo. Di na kailang ni pa ibalo. Kaya mga nanay, no? Ang ginawa na kabalo. Wala man may kabalo, wala man siguro kabalo ang ubang tao. Pero, ibaw e, one thing remain true, okay? God still values mothers.
2: Of course, yes. Thank you, Lord.
1: God still uses mothers, no? Ang inyong support, yung pag-ampo, okay? And godly mothers are still needed today. Kinahan lang ka, mothers. Okay, na mag-iusay. Ma'am Lloyd, sa mga ng mothers, no? Wala na ganyan. Wala may bili ni nga akong gihimo. Dari?
2: Pagkananay, oh.
1: Pagkananay, kay sa uman, Ma'am Lloyd, sa mga anak, pabalik-balik, magpabuyag. Oh, pilpang bana, buyagon. Oh,
2: okay.
1: Magkita nyo, marag mayo nga. Masa may value sa ako ang kinabuhi, dari? Walay naminaw. Oh, pero, muna nga, atong i-encourage karon ang mga mothers. Ma'am Lloyd, apil ka. Eh, mother man ka. No, encourage na to. Kaya naagay panahon ng mga mothers, no? No, luyo sa mga stress sa tong problema pa ganit.
2: Responsibilities na lahat.
1: Pain. No? Kaya mga problema pa na-encounter. Struggles. So, sa patong atong gisgutan ganina, emotionally drained, no, overload, no,
2: overloaded sa responsibilities.
1: Oh, kay ingon lagi ni Ma'am Lloyd sa mga babae, multi ni sila,
2: multitasking. Oh, pati pagtulog, pati panaginip, pastor, puro trabaho.
1: Oh, puro trabaho,
2: lalong overload.
1: Gabi unsa may imong gisulti sa ko? Oh, ano makay gisulti sa ko gabi nga? So, yung sulting, mura mo nagtrabaho. Mamalingki man siguro ni. Ako, dili ka mamalingki. Okay nga naman, Mother's Day ka ron.
2: Sabi ko, paano tayo, anong kakainin natin kung wala tayo mamalingki? Hindi tayo mamalingki. Oh. Kaya si Pastor, magnita mangyan siya ng ulam.
1: Ay, a man shall not live by bread alone. No. But every word that proceeded out in the mouth of God.
2: Oh, so pwede kong sabihin yun, Pastor, ha, pag bagit.
1: Pero, o niya, pritual ako, duha ka itlog. parang energy na ko, energy. Kuan mas kegsudan lang. Okay, o niya na. Okay, basi gutumo ng mga maminaw sa tuwa ka nun. Okay, let's discuss about this a biblical mother. Biblical mother in the modern times. Okay.
2: Yes.
1: Number one, okay, Ma'am Lloyd, sansa?
2: Biblical mother builds her home. Sabi sa Proverbs 14:1, every wise woman buildeth her house.
1: Every wise woman.
2: Wise woman.
1: So it's kani siya very particular now na isgutan niya wise kay naa day dili wise.
2: Yeah,
1: okay, kung kag wise ang opposite na foolish. Wala nga kung imo ning padayonon ang giingon diri mo tong mga foolish, dili na sila nagpataka lang na sila. Pero here nagisulti siya, every wise woman buildeth. No, kini ang kana mga kuan, wise means gikan sa Ginoo, ba may karunon nga gikan sa Ginoo. Kini sila motukod ni sila og kuan kini nga balay, notice, ang manotice nato wala siya mag-ihon nga mansion, but builded her house. Oh, build it. Wala sa ingon nga nagtukod mansion. Wapo ba yung mansion, no? Yeah. Sa may kalainan sa mansion o house?
2: Home siguro.
1: Home, oh. Oh, masulti na ito nga. Yeah. Ang ipasabot niya ning house actually is a home. Oh, because ang context niya na is about the family. So it's not the structure. So dili na siya structure. Dili na katong simento, hollow block. Yeah, ang imong atop, guwapo katong mga modern na nga atop. Dili, it's about the home where your family nagpuyo diha. Okay, dili yes. Kwago. No?
2: Yeah.
1: Oh, dili kwago.
2: Home is where you belong.
1: Mm.
2: Oh. Yung house is the building.
1: Oh. Mabito nga, ang home daw is not built by money alone.
2: Yeah.
1: But by
2: love.
1: Love.
2: Yes.
1: Okay.
2: Kung walay love, oh, kumbaga ang environment ba, ang mood, mood ba yun?
1: Mm.
2: Parang kumbaga, ang mood, parang si aircon ba, anong mood siya? Silent mode?
1: Silent mode.
2: Silent mode o kaya cool mode?
1: Ah, cellphone siguro. Cellphone siguro. Ah, sa
2: mode, sa
1: thermostat.
2: And thermostat, parang thermostat niya parang.
1: Ikaw mag-set.
2: Set.
1: Ikaw mag-set sa mood.
2: Mood. Mood.
1: So,
2: mood.
1: Halimbawa, gusto na ko nga bugnaw. Ikaw, di aragin na siya. Bugnaw gina.
2: So, ang mga nanay yan, now, ang nag-ano na, si set yan, ay ang nanay. It is built, kasi sabi niya, build it her house or her home with love. So, dapat may pagmamahalan.
1: Yes. Pagmamahal. Oh,
2: pagmamahal.
1: Na, oh, imagine ang inyong panimalay kung wala ay gugma o say naadiya, puro hate. Oh, opposite yun na ganun ay. Muna, kung may untag family, builded, no? Oh, katong giingon diri, every wise woman builded her house, builded her home. So, buot pa suot mo ni ang taga-kuan, taga-tukod, taga-support, o taga-implement. Sa implement, kailan makita sa mother ang love. Oh, kay kanunay gina sa mother, atong makitaan ang gugma. Oh, no? Morning, morning isog inyong mother. Kaya nga naman, nagugma man siya. Oh, you can just imagine. A love without discipline, no? Unsa? Unsa may tabo? Unsa may tabo sa bata? A love without discipline.
2: Parang magkaroon ng gubot, Pastor.
1: Gubot.
2: In the long run. Kasi walay discipline.
1: Kaya makita na to ang discipline, Ma'am Lloyd. It's about direction. Kaya a love without discipline has no direction. Kaya mabitong gi-correct, latuson ta, disiplinahon ta. Kaya gusto sa atong mga mother nga ituwid ang mga mali.
2: Pero pagbunal, Pastor, dapat yung gagmay pa.
1: Okay. So, ato na pong tanawon ang another aspect. Makita nyo, a love without discipline has no direction. Pero kung miingon nimo ang discipline walay gugma, unsay may tabo?
2: Pagkaroon yung bata ng hate.
1: Pagdumot. So makita niyo balance kina, no? A love without discipline has no direction. And disciplining without love mag result na sa pag-rebuild sa bata. It should be balanced, no? Kana bitong mga mother nga siyempre grabe kay ka-protected ilang anak, no? Kay gigugma nila, ilang disiplinahon, ma-over, magkuana mag-result na sa pag-rebuild. Kaya unya sa preaching ato nang isgutan, no? Ato nang isgutan kay ang mga bata karon lahi na, no? Some na yung mga bata karon lahi naman. Ha?
2: Pero sa karon, generation na basta.
1: Oh, karon ato lang isgutan katong dapat ang mother na ay gugma.
2: Gugma.
1: Na ay pag
2: even yung touch mo sa mga anak mo, dapat may gugma.
1: Mm-hmm.
2: Hindi kanila yung puro puro ano, tapik na may kamukaton.
1: Ang sama ng tapik dahil nga kanang naigugma. Ah, okay. Katong walay kuang kabukaton dahil.
2: Birawan niyo. Hindi mo mag-ihipo sa limong
1: bigda. Hindi. Latos dahil yun. Napaka ka na yun. Ah, kay nom-dom kita yun sa tapag-disiplina po sa atong mga ginikanan. Ah, pero karon ang mga Gen Z. Ah, sulahi na yung mga Gen Z. Okay, we have to kuan study the behavior of our kids. So, mga Gen Z, Ma'am Lois, dili ni sila rebuildi. O mga wise ni sila, mga bright people ni sila. Kaya we have to study. O niya, ito nang isgutan. Okay, here, particular lang ta sa mother. Okay, so, built by love, patience, unsa to?
2: Wisdom,
1: okay.
2: Prayer, and faithfulness.
1: Yes.
2: Wow, kadaghan.
1: Wow.
2: Kinanglan
1: siya. Puting dagana ini, mamoy, mas stress ni mother de.
2: Kaya,
1: ha?
2: Matawag kang wise.
1: Pero makita ni mong Ma'am Lois, although dagan ni siya, kung tanggalo ni mong love, dili ni siya magkuan, dili ni siya masustain. Ang nag-sustain actually ni ining anong na kay patience, na kay wisdom, na kay prayer, na kay faithfulness because of your love. Oo, muna ang gugma sa mother lahi. Oo. Lahi gid ang dili man pasabot nga ang father wa mag-love pero lahi gid ang gugma sa kuan kini ganing mother ngano man. Sa nang gugma sa mother. Influential ni sila. Oo, very influential ang mother. Kay with this no patience, wisdom, prayer and faithfulness ma-influence siya gyud ang anak maski unsa kadautan ng anak no maski unsa ka sagboy ng anak unsa ka maldito kanang rebuild kanang di maayo sagoy ba no pero kung ang inahan na kanunay ni gugma patience wisdom kanang mga kana mga anak nga butang ang ingani ay pildi na oh because love conquers
2: covers a multitude
1: oh
2: sin.
1: Ah. Mabito na nakakonquer sa sala kay tungod sa gugma sa Ginoo ano mo na gihimo ni sa atong amahan imagine ang aman gihatag niya ang iyang bugtong na anak why laing anak oh bugtong na anak oh, imagine tungod sa gugma. Oh, without that love, mag-asa-asa, walay John 3.16. Oh, alam ka, ilan sang si Jesus Cristo dito, walay nag-motivate siya, walay rason. But because, there is a reason. Mm-hmm. Ah, Christ is the reason for this season. Oh, mama nang rason nga nung na ay kaluwasan tungod sa gugma sa Ginoo. Okay, so sa mga imbawa sa ato sa Filipino settings no often becomes no, mga inahan unsa sila
2: there's sila
1: kwan sila kaning encourager sila ang taga encourage no mga mother no encourager mo dili mo mga discourager
2: pag sabi na ma unday na ko eskwela sige
1: anak kana bang kwan na positive ba. Oh, punta na eskwela. Oh, anak, mag-amping ka. Oh, dili ka lang may nga, ma, agto na kog eskwelan. Oh, ayaw pag daghanag bawal. Ayaw nang bawal. Imog yung binlan sa positive. Anak, mag-amping ka, anak. Oh, oh.
2: Akala ko pag sasabihin na anak, pastor, ma, undar na kog eskwela.
1: Encourager mo ka. How you can encourage your kids?
2: Pagka na, sasabihin natin na. Kaya mo pa yan by the grace of God. Kaya mo yan.
1: Halimbawa, may problema imong anak sa love life.
2: Oh, love life. Oh,
1: di ba nagsuntik?
2: Lahat na aspeto sa buhay nila, no? Ma-involve yun ta. Kaya ang nanay yun ang talagang makatabang sa mga bata.
1: Apa.
2: Encourager. Kasi sila man yung mostly, di ba, pastor, ang mga bata, muduol yun sila sa mama. Hindi sa papa kaya. Bakit kaya?
1: Mo lagi kay ang inahan dako kay impluensya sa unsa ni sa anak kanunay gina imagine ikaw nag luwal ana. Oo. Mabita magsakit yung mga anak. Dili man papa ang ano, di manggil papa. Pa, remember ko katong si Abi gipanganak ko ako sampita sa ako ang asawa. Kay dili man mi kamag-anak. Oo. Pero gisampit niya yung nanay. Oh, imagine. Bot pa subot nga whether we like it or not, no, mga anak. Oh, ang inyong kinabuhi, no, ang impluensya sa inyong nanay ginabit-bit niyo na. Kaya pag ang nanay discourager, ha, sige lagyaw-yaw ning inahan. Oh, may dako ng epekto sa inyong mga anak, mga ama, mga inahan. Kaya try to be nice. Ha? Tama. Sakit man kay daghang buguna unaon gyud mga inahan ko in taon sa nopis sudanon yang udto apo may pamalit no oh lisod ay dili dili lalim oo tinuod gyud nga kuan kanang ang mga nanay no greatly honored by God oo kay nga naman gikamo ang nag-shape sa inyong mga anak.
2: Wow. Merong ano pinadala sa akin, Pastor Mike. I-share ko, sabi nila, the loveliest masterpiece of the heart of God is the heart of a mother.
1: Wow. Sa?
2: The loveliest masterpiece of the heart of God is the heart of a mother.
1: Wow. Why not, man?
2: Kasi mother, ano yung forgiving siya. Unconditional ang kanyang pagmamahal.
1: Wow. So
2: kahit too many times na gisakitan na sila kanang dedis ano yan kanang maraming kasalanan ba paulit-ulit yung mga anak.
1: Oo, paulit-ulit kanang badlong ba mayroon tag badlongon ang anak kaysa ra niya maminaw di na magkuan ay
2: still,
1: kapila
2: still forgive he loved them unconditionally so parang wow. Ganun ang ginawa ni Jesus Christ di ba unconditional ang kanyang pagmamahal sa atua na kahit makasalanan pa ta nagdemonstrate na siya ng kanyang pagmamahal so yun ang ganda to the loveliest masterpiece of the heart of God is the heart of a mother.
1: What is in the heart of the mother? So katong gugma, pasensya, wisdom, prayerful, and faithful. Sa Pilipino pangasiting mo lagi na encourager ka. Niya, kay patience man ka, mahimo kang nurse.
2: Hindi ka man graduate bachelor's degrees as sa nursing, pero Nurse, good ka.
1: Unsay bota sa nurse
2: mga words. Nurses take care of her children. Kung may mga sakit, o mama man, from the pagkain to going to the doctor, sa medicine. So. Pero ano, kanang nanay nga, pastor, di ba, kahit yung anak minsan, kasakit nga, dagan sa nanay, pero kahit sabi mo na, ng nanay, huwag mo nang kanang kumain ng mga junk foods anak kasi bawal sa iyo kaya kapalaran nagkakayutian. Pero makita mo talaga na minsan
1: maskig nagkaon niya nagkasakit halimbawa nagkasakit na kaya nagkaon niya po junk food ang behavior sa nanay mga saba man siya pero magpatigbabaw gihapon ang kuan kanang pag-amping niya. Oh, nikaon na ba ka? Di ba? Pero ganina, tiger. Ano yung tao nga.
2: Pero yung tiger na may pagmamahal. Kita ka na lang ano, ganun, Pastor? Nanay. Wala ka pa nakakita ng tiger na.
1: Grabe no, tiger. Iba, manukob mo ng tiger.
2: Fierce, pero may pagmamahal. Sila yung mga nanay.
1: Kaya nga naman, ano ang tiger nagkuan man nagcare man kay na may tagiyas tiger tagiyas tiger Ginoo man ang giingon sa Ginoo no pasensya gyud ani may mga anak no mo na katong mga kana mga kuang karon mga inahan nga gagmay pa ang mga anak ay dako pa kayong pasensya
2: muda giset na ng Panginoon sa ato yung ano characteristic kinahanglan na ito sa mga
1: sa Filipino City, encourager, nurse, cook. Ang inahan magluto ganina, ganahan yun ng mga kuan kining inyohang mga anak mga on
2: mag-request gud
1: mag-request na,
2: na ano ko to pastor ba palayong naalala to kaya kung ang pagkain doon na hinahatag sa ginaano sa lamesa ay ginapalit or luma na parang makonsensya ako kaya I cook for my family kasi sabi niya sa Proverbs 31:27 and eateth not the bread of idleness so parang pakauna niyo yung
1: idleness ay mean idleness kanang kuan walay kuan
2: walay effort.
1: So kailangan
2: pwede mo ipakain mo lang pantos okay lang painit mo lang okay lang.
1: Basta makakaon lang basta para makuanan ang kagutom pero lahi ganang kanang ikaw nagluto
2: manang malunggay lang na pastor na sinabang
1: oo
2: basta bagong luto at tapos ikaw lang anong kakainin ng mga bata
1: yes ma-appreciate nila
2: na pakita nila ay kasarap lalo kang ma-encourage magluto
1: wow
2: nanay di ba ang aking mga anak kasi ganun pag pumupunta ako nag-visit ako sa kanila dinadala ko sila ng green leafy vegetables may sabaw grabe sila kain
1: So mo nang gagmay kayo among mga anak kita mo sa among mga anak gagmay kayong sinina okay here nurse cook no nindot gyud ang inahan encourage nato
2: teacher
1: lutuan ni inyong mga anak kay makita nila ang inyo ang gugma ni anang pagluto teacher di ba teacher kanunay gyud na teacher ang mga
2: hindi man tayo teacher by profession but palayon sila teacher by heart
1: yes
2: we are the first teacher sa atong mga anak
1: counselor
2: yeah
1: subot pa subot na kanang na ay problema gani mong anak asa man na mo kuan asa man na mo sulti una so
2: kay dagan siya sa kanyang barkada
1: dagan
2: siya sa kanyang best friend
1: kailangan ikaw ang unahon no pero kung dili niya makita ang gugma no gugma mo gyud una ini mag-motivate siya ilang anong maminaw sila sa ilang ginikanan gugma gina pero kung makita gani nila nga sarado ang gugma sa ila ba wala nila makita ang gugma ni nato sa ila ha ang friends man good wala maguna siya ay kuan kanang boundaries walay boundaries ba mo na nga maminaw sila no dito akala nila ang gugma sa mga barkada mautoy pagpaminaw yeah, mautoy tama mana maminaw sila sa barkada kaysa ginikanan. Kaya careful, no? Ma'am Lloyd?
2: Communication kaya dapat.
1: Communication.
2: Tunahan na ito kasi first time manggod na ito, Pastor. Kasi we are
1: yes.
2: not perfect.
1: Yes.
2: Kahit kami, we are not perfect parents. May mga lapses, pero matunan ang lahat by the grace of God. So, counselors. So, tayo ang counselors una sa ating mga anak.
1: Counselor.
2: Behave. Pero minsan marami talaga influencers sa ating mga anak. No? So, while they are still young, napakaganda na patuloy, sugdan na nato pagtanong sa ilaha. Basta
1: pulong right.
2: sa ino. So, napaka-importante yun para in the long run, di ta maglisod na siguro marami pa rin mag-influence sa kanila. Pero kung natunan nila or naituro natin ang pulong sa Ginoo po, gamay na lang yung ating problema in the long run, I believe.
1: Amen. Okay, so makita na to nga dili lang di ay nga mahimong encourager, nurse, no, cook, teacher,
2: counselor,
1: but also a prayer warrior.
2: Oh, prayer.
1: Manang kailangan nila ang pag-ampo sa usa ka inahan. Gano sa aman. Ampuan na to atong mga anak. Na may uban ko mag-ampo kanang sa gabi ila. Ampo, no? Kanang bago matulog. That's good. Pero kanang mulakaw gani sila sa eskwelahan gani, no? Imagine mo agto na sila sa kalibutan hon nga dagan sila pwede matun-an, dagan sila pwede madunggan, dagan sila nga pwede nga ma-encounter bullying ba o sa mga butang negative ba sa maka-apekto sa ila emotionally, physically, mentally. Naiusay kining bullying, abuse ba? Ma-encounter nila na. Oo. So, they need a prayer. Oo. Na-imagine na ang inyong anak na sa kalibutan niya, wala mo kabalo. Na, wala mo.
2: Nasa open field sila, Pastor.
1: Wala siya, wala kabalo ba? Wala ta kabalo, mga ginikanan, particularly sa inahanpod. No, nga, kuha na sila, emotionally depressed na, emotionally in pain. So, kung ta kabalo na. So, unsa may ato ang hinagiban sa mga ginikanan. So, pag-ampo raga.
2: Yes.
1: Pag-ampo raga. Kay di maginato makontrol ng mga kuan?
2: Ang environment nila sa mga tao, sa mga friends nila. Kumbaga nasa open field sila, Pastor.
1: Yes.
2: Kung walang protection, heads of protection,
1: apo,
2: na prayer ng isang nanay, napaka-importante yun. Kaya tunan natin na as a mother, ako, I am 58 years old. Ang akong mga anak, talagang pag-alis sila,

0: Ma'am Lois, nakita ko, nahimo ng lifestyle nila nga madunggan nila ng pag-ampo. Kay kung dili madunggan nila ng pag-ampo sa ginikanan, kinsa may manalipod sa ila. Oo. No? In times nga ganang discouraged sila, unsa ang pagkabalo. No? Kay ang mga Gen Z karon, we have to understand them nga kuan sila, hilom ni sila. Oo.
1: Hindi sila loud.
0: Yeah, makita ni mo mga inyong mga anak, okay sila tanawon. Mingon lang sa kumusta na. Oh, kumusta man anak? Ah, okay ra ko ma. Oh, pero emotionally in pain sila. Ganong emotionally in pain man kay sa looban nila kaya pa nila. Pero ang kailangan di sa usa ka inan pag-ampo sa ilang ginika, sa ilang anak nga wala sila kabalo. Oo, mga kuan ba kana mga circumstances, okay, kanang mga nasa palibot sa ilang gidaog-daog dahil sila may delikado eh, no?
1: Unya influence kanila
0: niya, di man musulti kay dili man gusto good sa mga kabatan-unan pod nga na problema ka na gani inan, oh, sa pagpangita o pangabuhi niya, dagdagan pa nila. So, these kids, no, kanang dili nila gusto nga dungagan ang imong problema.
1: Oh, they are just not loud, Pastor, yun yung sinasabi. Hindi sila musaba, hindi sila sa, siguro physically, saba sila kung mag-group sila, pero when it comes to their emotions, they are very hilom.
0: Yes.
1: Oh, hilom sila.
0: Gitago nila na. So, naa sila ay kuan, abilidad sa pagtago. But ibaw sa ilang pagtago meanings they are not protected. Mabito na nga, kailan na ito pag-ampo sa ila. Although nagtago na sila, pero ang Ginoo mag-protect sa ila.
1: Through prayers. Kita man ang prayer warriors sa family.
0: Amen.
1: Natin
0: na yes.
1: Actually, sa amin.
0: Muna nga, sa amo, mas open sila kay Luida, mag-sulti sila sa prayer. Because si Luida, maugi nag-aampo. Oo, maugi nag-aampo. Although ako nag-aampo ko, pero sa ila, mas open sila.
1: O, di ko lang ako nag-pray sa kanila.
0: Mag-request sila dito kay Luida. Matong isa na mo ka anak, no, musulti niya, ma, kanang, sa tingin niya, term niya, lakay kagwan. Managkan ba ka ng powerful kay pag-ampo.
1: Si mami, kusok pag-ampo.
0: Kaya nga naman, makitaan man nila nga, mauna naman ang kuan na sila, like for example, na sila kanang gihimo nga plano, anak niya, wala kabalo ang kuan. O niya, kuan man, maigo man sa radar sa pag-ampo. Mana makaingon sila, kuan kayo kamador sa pag-ampo ba? So, makita ninyo ang pag-ampo. Silent na siya. Pero
1: silent,
0: di ay
1: it's loud in the presence of God. Ako yun lang din ang aking weapon to ang naginagawa para sa akong mga anak. Kasi for the information sa mga naminaw, wala sa amin yung sa tabi namin yung aming mga anak kasi big, malalaki na sila and they are nag-eskwela sila sa iba't ibang lugar, ganun. So our only hold na they are protected is through prayer.
0: Amen.
1: So, yun. Mga nanay, so practicing na to. Kung may worry ka, luhod ka. Maraming pagluhod. Halimbawa, di ba, kasi parang na-built-in sa amin, Pastor, ang bilang mga nanay na parang mag-worry ka, parang may ano ba nagsasabi na, uy, anak, parang bigla kang kulbahan.
0: Mm.
1: So, what I do is, luhod ko kahit asa ko, luhod ko, Lord, bakit ganun? So, I give it to the Lord.
0: Man.
1: So, yun ang akong ginagawa. Kaya,
0: I imagine na, Ma'am Lloyd, sa kadaghan, ini buhaton sa inahan. No? Kaya, no,
1: Walay deo, Pastor. Kahit pagod na
0: si imagine 7 days. So may parang trabaho ka sa gobyerno kay 2 days ang imong day off. Pero sa inahan walay day off, no?
1: Ako, Pastor, nung nag-OFW ko, 3 araw ba? 2.5 days ang akong off.
0: Wow.
1: Nung nasa Pilipinas na ako, no.
0: Pero
1: ka,
0: nag-asawa ka pa. Ha? So mo siguro mga Gen Z karon, no? Nang dugay sila magkuan, settle down siguro. I don't know. Oh,
1: yes.
0: Pero makita na

0: to sa mga inahan, no? Maski sila gikapoy, okay, wala lagi day off. Padayon gihapon.
1: But dapat ano, balance yun. Makita rin ng mga anak. Makita rin ng mga anak na as a mother, you are enjoying, hindi enduring.
0: Yes.
1: Kasi umuabot sa taknan, di na ako mag-aasawa, kaya ganyan palang nanay. Murag katabang, ganun. So, dapat balance yun.
0: Moto akong, balik kita itong kuhan. Ang katuyuan sa being a mother.
1: A wise builder. Wise.
0: A motherhood. Motherhood kay oi katuyan nga mother ka pero wala ang imuhang pagkuan pag build no, because this is a part of your responsibility, a motherhood,
1: mother,
0: and it was given by God nga mao na inyong first ministry. Okay, bago mamoid sa magpadayon ta atong paminawon sa ning kuan special number nato,
1: mother's love.
0: So,

0: Amen. A mother's love.
1: Yes.
0: Thank you for that beautiful song. Saan lang ka, no? Kung wala'y mother, no?
1: Father lang.
0: Ha? Imagine, no? Wala'y mother, father lang? Oo. Ay, wala. Dili, tama, kuan.
1: Gubot, Pastor, kung gubot. Wala'y nanay sa panimalay. Gubot ba, physically? Kasi walang orderliness.
0: So, ang minimum mother's love.
1: Because
0: naay mother, pero may gugma. Mati gubot.
1: Physically, sabi ko.
0: Physically. Dili, kung physically, kung wala'y mother, but pasubot, wala ta. Di ta mag-exist in the first place.
1: Okay, alibawa, Pastor, absent ba?
0: Absent. So, wala'y mag-switch o mood.
1: Kay
0: ang mother mao man ay mag kuan man ay mag-sweet siya. Happy, happy. Pagingon nga kuan, away, away gana. Oo, manang mga anak magamping ta. Okay, atong basahon ang atong mga listeners karon, ang atong mga commenter niya si kuan Pastor Andy Peduna sa Sweet Tamarind. Diha sa Turil. Good morning. Happy Lord's Day and Happy Mother's Day, Ma'am Lloyds. And to all mothers. Thank you very much, Pastor. Kumusta naman ka, Pastor? No, we are praying for you. No. Na kumusta si Ma'am Minette sa imuha. So hopefully this week, no, we can pay visit sa imuha. Praying for that. Okay, na okay ka na. Okay, Ma'am Lloyds?
1: Yes, we have here si Batang Bukid Vlog. Ang sino kaya ito? Tagamalita siya. Pastor Bong. Greetings from Malita, Davao Occidental.
0: Oh, nag-greet na rin si Batang Bukid Vlog. Last week. Paki-sulti, Brad, ang imuhang pangalan, be, para makakuan tayo. Kasi malimot tayo na yung mga kuan. No, palihog.
1: No, pero ano, Pastor, nag-visit one time, nagsimba dito, na taga-Malita siya, di ba?
0: Pero mo ba?
1: Sa Kapatagan na.
0: Okay. So, yes. Okay. So, atong pagbati diha sa Malita, Davao Occidental. Kumusta? Shout out na to mga taga-Malita.
1: Yes.
0: No, good morning sa inyo diha tanan.
1: Pastor
0: Anaminaw
1: karon.
0: Shout out na to ang mga pastor nga naa diha. No? Mga igsuon sa pagtuo nga naa diha sa Malita. Okay. Okay, usab si Pastor Celestino Espina. Ingon niya, God bless. Yes, thank you very much, Pastor. No, kumusta ka naman, Pastor? Kumusta na ang atong buluhaton sa Ginoo diha sa Barangay Marber, Bansalan. Okay, atong shout out mga taga Marber. Maayong butag sa inyo ha, diha. Sa mga itong amigong mabtikong nga pastor diha sa
1: Lighthouse.
0: Sa Laverna. Si Pastor Gwen Pascual. No, good morning. Ingon siya, amen. Yes, thank you, Pastor. Salamat usab sa imuhang pag-shout out diri sa atong kuan programa ang Lanok sa Kaluwasan. No, shout out na to mga taga Laverna Lighthouse. Good morning sa inyong tanan.
1: Good morning kay Ma'am Lara. Happy Mother's Day, Ma'am Lara.
0: Okay, kumusta naman si Ma'am Lara? Wow, na siya dito atong kuan. Wala. Wala siya, no? Kaya na sila kuan. Wala mo magkita. Okay, ato pong pag-shout out ang ato ang mga partners sa ministry, Berrian Bible Baptist Ikulan. O tanan mga Berrian, shout out na to, may buntag sa inyong tanan. May buntag kay Pastor Oliver Curato. O sa iyang kapikas sa kinabuhi si Ma'am Lisel, maayong buntag. Buenas Dias.
1: Happy Mother's Day, Ma'am Lisa.
0: Happy Mother's Day.
1: Sa lahat ng mga mothers sa Berrian.
0: Yes. Dagantag mga amigo, mga kaila diya sa Berrian. No? Sa mga mothers diya sa Berrian. Happy Mother's Day. Okay. O, napa? Napa?
1: We have watchers, matawag nito. Watchers.
0: Okay.
1: Dito sa ating live. We have si Sister Maricel Ubas. Good morning, sis. Si Brother Jerwin Ordinyesa.
0: Yes, good morning.
1: Si Brother Jeffer Alibo.
0: Good morning.
1: Sister Amor is watching.
0: Oy, shout out po mo, oy. Pang shout out mo. Good morning mo. Pag greet mo, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to me. Shout out ta. Para bang basa na to.
1: Ruel Mupal.
0: Ruel.
1: So, good morning po. Salamat for watching. At nandito si Pastor Jorny Balisakan, si Pastor sa
0: Jorny
1: Batakon.
0: Naimbag na bigat ka na kayo. Amen, Apo.
1: Sa Ilocos.
0: Ay, kumusta ang kwan Bible dito na dawat nila?
1: Katong 50 lang man.
0: 50. So, they are planning, no? Kailangan din na to feedback, no? Ambot na feedback naman ako si Ma'am Lloyds. Si Ati Atita na okay na akong i-follow up tong another 50, no? Pero gusto nila kana ganing Ma'am Lloyds na i-report ba sa na itapos sa 50 para ma-encourage nato sila. Okay, mao man mga donors, ang donors integrity report unsay na itabo sa asa na to na distribute ang ampuan magunang 50. Imagine na 50 ka Ilocano na Bible, no, na nahatag dito sa Batak ba?
1: Pandan Bible Baptist Church and Missions. Kasi sa mission nila sa Batak yata, Pastor, okay. Distribute yun. So, hindi ko alam kung lahat ba.
0: Pastor Jorny, kailangan na to ang kailangan natin, Bisaya pala to. Kailangan natin ng report. Ano nangyari?
1: Binabasa ba nila?
0: So at least natin masabihan natin donors na may nabigyan na 20, 30 tapos nangyari sa ginamit sa, like for example, ginamit sa Bible study, ginamit soul winning, para ma-encourage sa mga donors na kuan, no, to be partner with us. Kay ang Bible, Philippine Bible Society, apil na sila, kasama sila sa partnership natin. Okay, so
1: we have also here, Pastor, watching si Sister Luz Bahinting. Good morning. Si
0: good
1: Carmen
0: morning.
1: Canabal sa Manila.
0: Si Carmen, kumusta na si Maming? Morning, Maming.
1: Si Zion Libong, Sister Love.
0: Ay, kumusta na si Kwan? Si mama ni Lablab, si
1: Cording?
0: Cording.
1: Pray natin,
0: okay.
1: Musukot na siya, Pastor.
0: Kay wag good me kahapit pa kay wa na ang among mga lawas na drain na. No, antog garon gani gikano grabing effect, no. Makita ni mo Ma'am Lloyds ang effect sa mental o kanang emotional o physical. Mas grabe ang spiritual, no? Mao day na ma-drain gyud ka, no? Kailangan gyud nato ang kusog sa Ginoo. So tibita ko kay kuan kanina kay gidyon ako diyon. Dako kapoy gyud kay ko diyon. Sabot man si gidyon. Imagine mo lingkuran ko kay Friday na human ang atong kuan, no? Na human ang atong
1: young people.
0: So Saturday morang ako ang time. Now, pila kabuk ang akong ikuan ba kining sa gubagon. Ingon si Gideon, yan na lang ang radyo sa uban. Inako John, dili inako pwede mahatag ang ministry sa radyo kung dili kuptan og mayo. Magina ang ako, dili yun pwede. Okay, daghan makuan, daghan madamay. Okay, maraming kuptan ginako ni siya. Okay, kung ang mga men dili siya kakupot, maybe not in their heart. So I cannot give them. But nako, grasya na lang ni Ginoo. Amen. Okay, Mother's Day karon.
1: Mother's Day, daming lamigas dito.
0: Nagkuan diri sa aircon ba?
1: Oo.
0: Daghan day diha sa kuan, paglupad siya, paglupad niya.
1: Anyway,
0: di makita ng kuan.
1: Happy Mother's Day.
0: So ang una na to nga punto, biblical mothers
1: builds her home.
0: Siya ang sana siya ang nagtukod, no. Tukod sa gugma, tukod sa pasensya,
1: wisdom, kaalam,
0: kaalangin,
1: kanalangin diha sa Panginoon.
0: So mga mothers,
1: be wise. Kailangan maging wise. Ikaw ay, di ba sa Sir Pastor na patalastas, kailangan ikaw ay nanay na wise.
0: Ay daghan mag mga mothers, Ma'am Lois, nagsulti sila nga sa ilang gibuhat pa regarding sa ilang gibuhat nga encourager sila, nagugma sila, wisdom sila. Murag usahay, Ma'am Lois, taken for granted. Kanang effect gani ang murag sa mga akong anak, oy wa man di maminaw. Now mga sultiante ka, never think your work is small. Now ibaw every male na prepared with love. Dili na siya masayang. Every prayers, whispered at night, naana say kining paabuton nga blessing. Every correction with care, kadang giingon nimo nga nagcorrect ka sa imong kwan, nanay pagpaminaw. Ay lang apuraha. Remember, God sees it all. Ang Ginoo nakabalo ni ana, ikaw nag-ampo, ikaw nag-prepare, ikaw nag-nourish sa imuhang mga anak, no? Sometimes mothers feel mingon siya murag wa may value, but remember, God's the hand that rocks the cradle influence the future.
1: The hand that rocks the cradle influences the future.
0: Remember that. Katong yung bata pag gani, no? Katong gituya-tuya pag gani inani mong wan, matulog gani mong anak. Makatulog gani. No, that's still the same. Siguro ang kwan na nga dagano lang ni mo uguan, rocks. More patience ka kay magkadako ng anak, the more love, the more patience, the more encourage nga imong paghimuon, more wisdom. Ayo pagstay sa wisdom nga traditional, no? Kung dagko na imong anak, you should be wise, no? Kailangan advance ka sa ilaha. Imagine ang imo pagdisiplina sa imong anak katong 10 years old pa lang, di na na effect dito sa effective, sa right? I mean, pag 14 na sila, pag 12 na sila, di na na effective. Kaya no, mothers, I know that you are wise.
1: Kita ang tagapag-alaga. Kita ay malaking kapangyarihan, influential sa atin.
0: Kaya kailangan magiging wise ka in advance. Tama ba? Magkuha mo siguro maon? Naon? Naon. Okay. Time check is 7:46 in the morning. So, maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Davao, maayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao, maayong buntag world. Naigalimot lagi.
1: Maayong
0: buntag.
1: This program is brought to you by Proverbs.
0: Ikaw na na.
1: Proverbs 31 verses 25 to 31.
0: Wow. Proverbs 31. Karon ikaduha, muna yes. Mong ingon kadong this portion is brought to you by 2 Timothy chapter 1 verse 5.
1: But anyways, ang importante ay mahalaga.
0: Amen.
1: Ang pulong sa Ginoo ay maisang yaw para sa mga mothers. So biblical mothers pass down.
0: Okay. Ikaduha, biblical mothers
1: pass down
0: faith. So ang pass down the reboot pasabot ini influence ni. Influence ni mo. Mo ni mo ang ibilin, okay? 2 Timothy chapter 1 verse 5.
1: Sabi niya, Pastor, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice. Parang putol man eh.
0: Dere, buo malagi ako ah. Kuha lang na siya, gi-coat lang na siya kay
1: point number two.
0: Pero dari ang thought, no? Si Pablo, no? When I call to remembrance the
1: unfeigned faith.
0: Unfeigned means teacher, no? Ang iyang grandmother o ang iyang mother na anay gi feed in sa iya, gitudluan na siya. Subot pa subot, ang iyang kinabuhi, nga nung nakaila siya sa Ginoo, kay naa siya gisundan. Katong iyang lola o ang iyang mama, ang mga pagtuo diha sa Ginoo, mulubad. Oo. No? Remember? Remember? Ang mga bata, no, siguro masulti na to nga makalimot sila sa daghan mga butang. Okay? Sa nahitabo sa ilang kinabuhi. But they rarely forget. Dili na sila makalimot kung makita nilang ilang mother na nagampo sa ila. Ang ilang mother faithful as a mother. Ang ilang mother is masulti na to, loving mother. Kaya kung ikaw mother ka nga dili ka prayerful, mao po nay makita niya dili prayerful ako mother, o dili siya kuan loving. Unsa man siya loving, unsay mini, unsay opposite sa loving?
1: Unlove. Loving.
0: Ah, kanang bitong kwan siguro masulti tang kanang loving mother ang opposite ana kanang nagger. Oh, nagger kay akong mother, nagger. Nagger na i-describe sa imo. Bungangira kay akong mother. So it's negative, pero pag iyon na to loving, na igihimo ka sa imong anak. So pass down man daw imong i kuan pasang imong
1: itudlo.
0: Yo gitudlo.
1: Pagtudlo sa mga anak. Imagine from lola to mama to. So hindi talaga pastor na nasasayang pulong sa Ginoo.
0: Amen.
1: Ang pagtatanom sa pulong sa Ginoo kay from lola pa niya. From lola pa niya na si Luis. Ang Tagalog pala Bisaya ng Luis is Lloyd.
0: Oh, Lloyda. Oh, Luis. Ay, imagine, biblical din yung Lloyda. Lloyda lang tayo na eh, pero biblical din.
1: Pero balik tayo mo, Pastor.
0: Oo, ang saman?
1: Daloy.
0: Daloy.
1: Daloy. Ang totoo daw na Daloy.
0: Floss. Dumadaloy.
1: Hindi ko alam.
0: Pero makita na to, ang kining thought, kining kanang itawag na to, nga naman nga ang mga kabatanunan, no, dili sila makalimot sa kuan sa ilang praying mother, faithful mother, and loving mother. Because ang mga Gen Z, you have to understand that they don't like correction. They just need connection. Kailangan niyang connection. Connected sila sa imuha ba? Kanabang connection, Ma'am Lloyds, kabot pa subot, ang nakita niya sa imuha, kung labi ka, mo na siya connection. Makakonect siya sa imuha. Dili siya connected niya pagkatapos. Ang imong mother, dili siya loving, for example. O niya, gusto ni sa imong mother nga loving ka, dili ka connect ang mga Gen-Z niya. Kailangan din sa Gen-Z, connection means nakita niya diya sa imuha. So he can connect. Kaya kung magtudlo gani ang mother, mas effective kung sa iya connected ang iyang gibuhat. So Gen-Z don't need correction. They just need
1: connection.
0: Kailangan kung ikaw magtudlo sa iya.
1: Siguro, Pastor, ang sa ako lang po, correction in a way na may pagmamahal. Kasi kung walay correction, parang to be balanced, or ang nakikita ko din sa mga Gen Z is they don't like judgment.
0: Okay, more again, we have to study Gen Z, no? Una nga, yeah. Overcoming, dili man ang pasabot na ito, wala correction kay biblical man ang correction. Ang ipasabot na ko, kailang mas effective ang correction kung makita nila ang connection. Right, so connection.
1: Balance,
0: okay.
1: Yes.
0: So, dili effective ang correction kung wala siya makakonect. So, first, connection. Before, magiging effective ang correction. Okay.
1: Yes.
0: Ingani di, Ma'am Lloyds, ang correction gamay na lang kung ang connection tama. Okay, kung tama di ang connection, dili na sila magbuhat sa mga butang nga gibawalan nimo kay right connection man. Oo. Pero kung makita nila nga correction lang, wala connection, kana mag-conflict man na. Muna kung istudyahan natong multimedia, ang social media, no? Kay wherein ang Gen Z naka-connect man diha, so nagkaroon sila kanang digital nga mga kuan kining unsa ni kanang technology. Oo, niya connected ay na sila diha. Niya sila paspas na sila nakabalo. Mas nakabalo sila kung ikaw hipokrito ka. Ang imong gisulti dili kuan, dili connected sa imong actual nga kinabuhi. So because they are wise. So,
1: mga bright na mga Gen Z.
0: Okay, masulti ka, correction. They don't need correction, they just need a connection. Oo. Okay? So, makita na to nga dili din sa kanang mga butang masulti na to nga kwarta. Kung dili, di ay kining connection na to sa Ginoo. Asa ka connected? Sa Creator o sa
1: creation?
0: Creation. Yes, world.
1: Creation, world. Yung create ng Panginoon. You value more the creation more than the Creator. So, yan ang palagi narinig ko sa mga Gen Z yan.
0: Ang Gen Z, connected sila sa digital world.
1: And that is the creation.
0: So, ang digital world nag-confuse sa ila

0: matabangan siya labas sa tama. O niya, ang mother influence lagi kaayo, kay kung dili mag-amping ang mother, no? Niya, di niya masabtan niyang anak anong kahit manigula ko na. Oy. Oh.
1: Nagproblema. Nagproblema silang duha, nagproblema yung nanay sa anak, pero yung anak problema kung siya sa nanay niya kasi hindi siya makakonek.
0: Oh, kaya mga practical nga application, Ma'am Lloyd. Like for example, ang mga anak are watching the mother, and they observe how you react

0: you trust the Lord during hardship. Oo, nagay kalisdanan gani. Di man ang ngayon nga imo isulti sa inyong mga anak. Mga anak, naglisod ta karon. No, pwede man sulti, pero kana bang i-drive nimo sila sa pagkuan, pag-trust sa Ginoo rather than kanang magpuyo ka na lang diha sa pag-worry, kabalaka.
1: Oh. Present mo sa kanila, uy, wala tayong ito, pera, ganyan-ganyan. Instead na, kung halimbawa may need sila, pag-pray muna natin na mag-pray tayo ng provision.
0: Yes.
1: And
0: okay.
1: They will react in a way na maganda. Kaysa yung sabihin, wala tayong pera, hindi mo na yan. Kaya susunod, babalikan kanila. Wala man kaya tayong pera.
0: Explain, no? So, ang pag-explain na to, nga magdala sa ila sa pag-trust sa Ginoo.
1: Yes.
0: Nga ang mag-provide ang Ginoo, dili ang parents, no?
1: Yes.
0: Ang parents, gamiton sa Ginoo, pag-provide. Steward naman ta. Okay? So, ang example, mahimo nga foundation. No? Tama ba?
1: Yes.
0: So, ang example, our being example, a mother becomes their foundation.
1: Yes. Malaking influence ang ano, nanay sa mga anak mo. As a mother, no?
0: As a mother.
1: Masasabi ko na, hindi madali, and I am not a perfect mother. Kung ulitin ko ulit yung pagkananay na ako, parang wala mang ganun good pastor, no?
0: Wala.
1: Wala.
0: Actually, ang Ginoo, so, wala man mag-required nga perfect mother. Ang required sa Ginoo sa mother, faithful lang man.
1: Faithfulness.
0: Faithfulness sa iya ba? Sa Ginoo ba? Ang faithfulness maganda na kay naigi-design ang Ginoo sa as mother, katulad yung Proverbs 31, makita niyo, design dito sa Ginoo nga masulti na to perfect. Pero dili man perfect lagi ang mother. Yan anong na may Proverbs 31 because God wants us to be faithful. Maraman, ang gusto niya, faithful lang ka. Dili man ka perfect. No, nobody's perfect. Mga mga nagsulti na to. Pero ang gusto sa Ginoo sa to, faithful, being a good steward. Danta sa Ginoo, responsibility. Okay? Be accountable. Tama ba? No? Okay. Mother, be accountable na naay gihatag ang Ginoo sa atong maayo nga plano, design nga gitawag nato perfect. Pero kita nga naghimo dili ta perfect. Sa amo nato na just be faithful. Gwali naman ko.
1: Yes, so
0: so unsay buhaton sa mother, Ma'am Lloyds, no? Be a good example.
1: Yes.
0: In what?
1: Basa ng pulong sa Ginoo. Makita nila nagbabasa ka ng pulong sa Ginoo.
0: Okay. Yeah, makita ang gani na sa inyong mga anak nga si mama, may malagi mo ba sa Bible simbahan? Ha?
1: Sa simbahan, pero sa bahay wala.
0: La, eh, magbasa in his balay. Makita nyo.
1: Dapat may consistency.
0: Consistency. Okay.
1: Sasabihin naman ng nanay, anak, ang Bible ko nasa cellphone ko na, kaya dito na lang din ako magbasa.
0: Okay man ang Bible na cellphone, pero na-tendency yun. Nga ang kanang madistract yun ba? Mabitaw ng kanang Bible nga, kuan mas maayog yun, Bible nga.
1: Bible.
0: Bible kay nga
1: I
0: naman.
1: I remember one mom, sabi niya sa akin, maganda no, Lois, I was reminded, sabi niya na, kanang doon, nakasimba man siya one time na, dito daw sa church, we still kanang bring Bibles at yun ang binabasa. Kasi doon daw sa church nila, hindi na. Puro na daw sa cellphone. Which is tama na dapat may Bible tayo. Kasi kung sa cellphone nga, Pastor, halimbawa, may nag-message sa'yo, syempre tingnan mo, diba? Madistract ka na. So instead na reading it na nakafocus ka, iba na.
0: Tama.
1: Maganda na meron pa rin tayong hinahawak.
0: Ang uban, siguro Ma'am Lloyds, dili na magkuhan kayo naman na screen. Mabasa na dito. Pero makita nyo, maski ka ng screen, magkitawag ka na, tools pa na siya, no? Pero lahi ginang ikaw, kay moabri manggug ka. No, asa ka na itong Timothy? Imagine, please open your Bible in the book of 1 Timothy